0: Nên có group anh bán vô bùi nó khả lại nè. Bài thang bài chí giác có group xa mà nè. Sai khả nào nè bù xô rai đẹp bò mà.
1: Anh có group nì mông khá. Sring zora kri. Kì xa phá nó sring zora kri. Hòr đi bò rò kai chô mây nai bò. Yông là khó răng bùng gò. Ai số cơ rao bác sĩ này bố, xinh xinh khó răng bông gó. Làm làm có lọc, hì mây thang bố, nọ bà xa khả mát xa rì khả náu, bàn thổ cơ xa rò, bác sĩ tông khe bố, bó gà nì khó răng khả náu. Hà đục đục có lọc, hì mây thang kê bố, tọc thù nì khó răng khả náu. Đông gó giá đu nọ, rình gây rình hò rì này bố, yàm rò khó răng khả náu. Á gù lì bố, thang nì khe bố, gòl cọp dô nì khó răng khả náu. Tây bí xinh gó, hà hùi nì khe bố, rai mà nì khó răng khả náu. Nọ khá bục xa bố, thang gây nai khe bo bir kung ni khorang khnao tui bum kasaro rung kawi nai bo tui yaphal ni khorang khnao hasu go saichung asuk nai bo sumi ni khorang khnao haduk duk mali lama him mai bo yapri shari khnao sanja jorao nok ni onkhor khe bo kuak ni khorang khnao o hayung tongsak sring jora kisabu kri tabuk ni ani koglop ni mungkha kung ta chuk di asri sri ogomai kri ok pungya sini Sano Sasiwana Nung Saya Sini Angbo Sizakzak Nung Sawide Angbo Sizak Sizak Nui Tamo Sanatong Bebak Se Kubui Ke Patizak Kubui Salsa Bo Kupla Ying Nai Abono Nung No Unkna Angke Tatal Nungke Kubui Nungke Kasai Rangsak Nisai Moro Parisai Bai Tex Romnai Ni Kuneke Suri Laimani Nungke Parisai Angke Tex Romnai Nung Hai Kahamle Buite Krikna O Hano Yakarna Sukang Nini o bukung no soklai yakhe sukna hao kasanai jotono nini bukung tui kasai mannai wasurno nasigi nai di chukte bo kongai thango kongte hao kisilo sak sakno kung sukna naya o semal bufang nang ba bomna rungliya da bebago keplengasu rasambi snamjagai paikhe khati phlaimang matongana basana septai tonglak semal sanino nang basana jora rasambing khe nangtei manglak jora tabung nani koglop ni mungkha tatal hamjakma sagno hamjagiai buino hamjaknai amode hamjakma klai sagni yakbara buino chobanai bode hamya klai tabu tango chabo chao tamole hamyang khaba sabo sawo khubu khlaiyo borole seler manu khaba hamung sinia toibuk barai huk chao nang de haparno sikuk ba dolasa tongai dolasa sawoi tamono masama klai ba sialsa pondini jora phairer sak sak sijakna naijagrer tabuke yang uyang beraina thanke ripirge khuktoi musujagrer hakeda nang ba paijasi belai khakham sisi kebo khoroksa kobogliya phano ang phano kobuk siwana nono salsa saka saka baka baka nini o hamjakma kha bisingoke kuplung naislema sakno hamjagyawoi buino hamjakma abuno tatal hamjakma sakno hamjakhese buino hamjakna rungo abuno kobui hamjakma tatal hamjakma sengsaro kobangma srap sakeno kamawi thango tabukni ani koglobni mungkha yaphang phoichajak thaina manya thentre kobak bothong krak yaphang bokri biangni nokbar bai kuak nahari sogina samakok thaisa thangi sogima tai kringsa bomotei baital bai chokjak palokhe sawo angmuksa sugya ukloke sawo kebolai manya tamne asu kungsu nini kungsuk mung palni deramung abono da nung ba thokjak bupang philpuru damra bai fildi bolong hokpuru godal bai hokdi hakor sokpuru seni bai sokdi waruk sirpuru ruwa bai sirdi abode kok khnamani mari nengke saisung kasana bagai khorok chino koson rukha angke khorok chino kasarna bagai phakwa hunjakna nangkha nengke nokni takukno boishnamai michael modusudan nangkha angke sakni dangbai no sokrna bagai rituku manjuna nangkha nang bo sringsa ang bo sringsa lukusi kok sanai tabu hasuk pekhagai chirigai sanai sakno hamjakna rungdi hnei boino manamjakna sekang nini kungchukni kungkhi khagdi tabukni ani koglopni mungkha hojlaini saki ओ रंगचक हा अमनी बुसारक खाकराक बसों तिप्रासारक नरनी खाता बायदी खाता बेलदी जरा फाइतंगो यक चमा मानानी खानो संसा उइतिसादी ओ खाकलाप चागै रनाय रक हरनी माकालनो यासाक सगनाय रक नरकनी साखनी थै अरमा बाय लाइ बुमा सैजाक सिथुं दैमा गथांनि दै यरमाहाय नरनि थै गथां यरखा दफानो यक समार नानि बागै